0: Uyarisyo nchis, kausay radio rimana wasita. Sukta pachak pusakchungka, AM wachinimpi.
1: Somos Radio Vida.
0: Uyarisyanki, Radio Vida rimana wasita. Sukta pachak pusakchungka, warikainimpi.